ngabwa none ikiganiro yari yaga muri rimvyi twari kumwe n'umuririmvyi Chocolat abavuka ngaha muri ntara ya Bujumbura mukaba kandi muri ko muradukurikirana ku murongo wa 92.6 aha rero niho tuganira duhereje kino kiganiro twari ko turagirana n'umuririmvyi tukaba tubashimiye kuntu mwadukurikiranye naho ubutaha tuzoba dusubira.